0: Rory Maro Manapolo. Buka video piny moro.
1: Nachom kune dunia kani piny mane pichame ngima maonge tabu magano pinje maber. Samaki Yesu taongero damu bebe tototo singi nekotada makati tima mabere
0: umera Yesu tokini uni awacho ni
1: Samaki Yesu taongero damu bebe tototo singi nekotada makati tima mabere
0: hey yeah, yeah. Go.
1: Kanike la njeli na zemu iwa kuna ukomondara

kole di parale. E wa biro ka tie ni da kuno gela. Ole ka kujo ke musiem na. Ki bana kwetwa kole na sai ku. Ki malo ka ina. Ki mo so na kinyara le. La ki e

lakanyo ngoru ribo bogola ngizimo zona boy nya ngaburwa weni nya malela kanza bali kakanyo ngona nga pilot uza kokamna

Ano yung pilak na nilingitig ka nyo? At po rin mo, ang kamukita na din niya sera. Iwi yun sa siyusip na. Gusto na ako gusto ng pahitin talibin.

no. Mati luti kaye alobae. Makamboye asalaka. Aye bakate. Babala bala ye atambolaka. Bato bamonaka ye. Banda koye akotaka. Bamiranda kwe fundaka ye. Na ba kwenyo soye atelemaka. Ba chauffeur taxi bamonaka ye. Bonanini apanza yo sango. Alobi.

0: biangoni iloko ya makazi bibora auko rambanya nyasuba noma sana
1: Walidoregi pancho katira pinyo chuonyo Wamamadengo zetayo

Na paro ni adonjeba, moda manye chumba. Na paro ni adonjeba, moda manye kongo.